0: Dream Radio time. It is now 8:27. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Today's

0: Dream Radio time. It is now 8:55. Dream Radio.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers ng kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin. Sun.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Philippine Standard Time. It's 10:19 in the morning, and we're back. Dream High with your act at DJ Sandby. Only here's the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Now we're back with our Dream Horoscope second batch. Narito na tayo sa ating last batch. Unahin muna natin ang ating mga friendship na Capricorn, December 22 to January 19. Makakahanap ka ngayon ng suliranin, ngunit sa taglay na kahinahunan, ang lahat ay magiging maayos. Lucky numbers and color for today ang 11, 19, 26, 39, and pale yellow. Aquarius, January 20 to February 18, tumatahak sa tamang landas ng katuparan ng pangarap ang pag-ibig. Makakakita ka yan ng mawawalang gamit. Lucky numbers and color for today ang 2, 16, 32, 34, and orange. Pisces, February 19 to March 20. Iwasan ang anumang pagpapautang. Talasan ang pakiramdam at may matutuklasan na hindi inaasahan. Lucky numbers and color for the day ang 6, 14, 27, 40, and maroon. Aries, March 21 to April 19. Sikapin na maging kagiliw-giliw. Huwag magmumukmok. Gawin ang mga binabalak mo. Lucky numbers and color for the day ang 6, 32, 34, 38, and royal blue. Taurus, April 20 to May 20, mag-ingat sa mga taong makakasalubong sa paglalakad at baka matangay ang mga mahalagang bagay. Dirik magbabaktes niyan. Charat. Magmamaxim ako. Lucky numbers and color for today ang 9, 15, 30, 41, and fire red. Gemini, May 21 to June 21. Huwag magpapadala sa sulsol. Iwasang tumanggap ng pabuya dahil ito ang sisira sa iyong pagkatao. Lucky numbers and color for today ang 3, 17, 33, 35, and pearl white. Cancer, June 22 to July 22. Sa takbo ng panahon, maging praktikal ka. Ang makipagtulungan ay may ganting magandang samahan. Lucky numbers and color for today ang 5, 18, 25, 35, and dollar green. Leo, July 23 to August 22. Sa taglay ng katalinuhan, makapagbibigay ka ng magandang halimbawa sa iba. Lucky numbers and color, 12, 15, 28, 40, and sky blue. Oras natin, it's 10:22 na. Susunod ay ang ating paborito, ang Digilaw. Only here, sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio. This is Dream High with your Ata DJ Senpai. We'll be back.

oras natin sa buong Pilipinas. It's 10:52 a.m. na minsan. At narito na tayo sa ating paboritong segment na Didjulo. Ayan, so meron nagtanong kahapon kasi hindi daw niya napakinggan at ng mga katrabaho niya yung about sa nullity of marriage or annulment ng kasal. At ano ang mga petition? Okay, sige. Ito, babasahin natin ulit na para sa inyo, ha? Kasi sabi nyo naman niya. Okay, para sa mga hindi nakapakinig, ito po ang ating topic the last time. Nullity o annulment ng kasal, and ano ang mga kaso na dapat ihain para mapawalang visa ang kasal. Sa ilalim ng Family Code of the Philippines, pwedeng mag-file ng petition for declaration of nullity of marriage at pwede ding annulment of marriage. Parang excited kayong malaman to. Charas! Pwede ding annulment of marriage. Depende sa mga dahilan o grounds na mayroon sa iyong kasal. Number 2, ano ang petition for declaration of nullity of marriage? Ang petition for declaration of nullity of marriage ay inihahain sa korte kung ang inyong kasal ay void from the beginning o walang visa simulat sa pool pa lamang. Kaya ito ay tinatawag na declaration of nullity dahil ang korte ay idedeklara ang estado ng kasal na wala itong visa simulat sa pool pa lamang. Number 3, ano naman ang annulment of marriage? Ayan. Sa annulment of marriage, ang kasal naman ay talagang may visa noong kayo ay ikinasal. Kaya ito tinawag na annulment dahil i-annul pa ng korte ang kasal. Ibig sabihin, hindi niya lamang idedeklara na walang visa ang kasal, kundi ito ay bibiyakin pa. Like, babasagin, like, wow, a shock. Ngayon, ano ang mga halimbawa o grounds na pasok sa petition for declaration of nullity of marriage? Number 1, ikinasal ang tao na mas mababa pa sa 18 years old o walang consent from 18 to 21 years old. Ikinasal na walang marriage license maliban na walang kasal, kasal ay hindi kailangan ng ulitin ko kasi nagkalurong-lurong na. Ikinasal na walang marriage license, maliban na lamang kung ang kasal ay hindi kailangan ng marriage license tulad ng kasal na kung saan ay isang partido, ay nasa bingit na ng kanya, tegi bombshell o pagkamatay o articulo mortis. O ang dalawang tao ay nagsama o nag-live-in sa loob ng 5 taon at walang hadlang sa kanilang mga kawalipakasyon na magpakasal. Next up, bigamos nagkasalo ito ang nagpapakasal ng pangalawang beses, ang pangalawang kasal ay walang visa. Kung ang tao ay kinasal sa isang tao na mali ang pagkakakilanlan o tinatawag na mistaken identity. Hala, Mara Clara, itechua. Kung ang tao ay kinasal ng pangalawang beses na bagamat na pawalang visa na ang kanyang unang kasal, hindi pa ito natapos sa pagpasaayos at distribution ng mga ari-arian at dating asawa at sa mga anak nito sa mga sinumpang tagapagmana, nagdinali, nagpakasal dayon, ganun. Next, ang isang asawa o kahit ang dalawang pangmag-asawa ay mayroong psychological incapacity to perform essential marital obligations under Article 36 ng Family Code. Pati kasal ng kamag-anak. Okay na? Kuha na na? Oras na atin is 10:56 a.m. na. Another day, another Didjulo only here on Dream Radio, the city's best FM station. This is Dreamer with your ate DJ Senpai. We'll be back.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Welcome to Unmute. Ako ang inyong makakasama. Mga stress pero lumalaban. Comfort zone ng mga delulu pero productive naman. At ang safe space ng mga may chika na di pwedeng i-public. Kaya itaas ang volume. Ihanda ang lunch at sabayan. Pinakawalang tinatagong tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Tacloban and 99.9 FM Ormoc, streaming worldwide on Weebly. This is your ate, your kakampe, your chakra booster. Your ate DJ Senpai for a new season 3. Nakakalokang ating mga stories for today. Thank you so much for trusting us. Para sa mga gustong magpahatid ng kanilang mga mensahe, confessions, and everything under the sun, go ahead and send them over to our Telegram. May QR code po kami. Nakashare po yan sa page ng 104.7 Dream Radio at sa page ko na DJ Senpai. Here's a letter from Tony. Opaing aga o uto ati DJ Senpai. Tawagan na lang ako nga Tony. 22 years old. Taga Tacloban. Kunwari ka kwarta daw la ikaw tao. Nagiininom hipapa kada gabi. Sunod-sunod na niya kanya, bulok daw la ako kay waray pak trabaho bisang graduate na ako ha LNU. Usa kagabi, ginalsa niya ang silya ngahin nagwala hiya. Pinabayan na kami ni mama nga naghihinangis. Duro kapait mag-inukoy habalay ngahin kalipay ginpapatayhan kapobrehan ngahin pagmamaltrato. Gusto ko na magpamanila. Mag-unan ho daw la ako, mababayaan liwat ni mama, nga namot pagkikinastiguhon ni papa. My. Tony, bestie, unang-una, ibaba mo yung balikat mo, okay? Baba mong balikat mo. Hindi sukatan ng worth mo bilang tao ang bulsa mo o ang toxicity nang nasa paligid mo. You are hurt and you are angry and that's valid. But listen to me. Do not let the darkness of others kill your light. Slowly but surely, umalis ka sa environment na yan. At kung maaari ay isecure mo din ang mom mo. Okay? There's an agency here in Tacloban

oras na natin. It's 11:42 a.m. na minsan. Welcome back to Dream High with your ate, DJ Senpai. Hanggang una tayo, minsan marami tayong babasahin for today. Ayun, kasi nagtatampo na sila. Kasi nilabasahin yung siya kanila din. So, pagbigyan natin. Sa mga gustong maghabo, alam mag-send, go ahead and send it to our Telegram. May QR code po kami na shinare. Ayan, nakashare po yan sa ating Facebook page ng 104.7 Dream Radio Tacloban and my page, it's DJ Senpai. This is from Sarah Jane. Iya, Agnay. Nagpapataguleya ha. Agnay na Sarah Jane. Very sensitive in this, so pasintabi lang po sa mga nakikinig. Hello ate, DJ Senpai. Diyari ko na ipapahilabaon pa kay maaram akong short that imo pagbasay ni Haridio. Gintatago ko ini maihana nga panahon kay nahadlok ako mahibaruan hanamon bugos nga pamilya. Damon na si Ring nga close kami hanakon uncle. Nakon tiyo, pero tinuudla. Bata pa ako, ginpirit ako niya. Dito amon boarding house, si Rani Hamay Robinson sa Tacloban. Basta maaram na kamo kung ano at to. Kada makikita ko hiya, naukyab ako. Ginbubuhat ko laan magpinatawa social media, pero tinuod. Tuk na na akong ginhawa hakahadlok ngan kaharok. Usa ka beses la ato na hinabo, pero nagbag-o na tanan ang akong pagkita haiya nga nadiri na agud ako nga makita pa hiya kay nanyayam id ako nga nandidiri ha akong kalugaringo. Di rin akmaaram kung magaano pa ako kay karuyag ko nagud ini igyakan ha akon kag anak kay perme ako ni ra ginsasaway kun ako ni hiya ginaatuhan. Sarah Jane of Tacloban. My heart is breaking for you, Sarah Jane. Sobrang sakit nito. Gusto kong yakapin ka ng mahigpit ngayon. Please, tandaan mo, hindi mo kasalanan ang nangyari. Wala kang ginawang mali. Hindi mo kailangan mag-isa ka sa dilim. We have, if you want to talk about it personally, I can help you around. We have a PNP Women and Children Protection Center or our local DSWD dito sa atin na pwedeng sumaklolo ng may confidentiality. Let us help you. Hayaan mo kaming tulungan kang lumaya mula sa bangungot na to. I know you won't be able to forget about this, but at least accountability man lamang. Alam mo yon? At para sa mga tao dyan na hindi kayang kontrolin ang kanilang aso, sa mga hindi nakakalam kung ano ibig sabihin ng aso, ang mga lalaki ay merong dalawang aso. May aso na rage at may aso na lust. If you cannot control your dogs will control you. And you will destroy lives surrounding you. You will destroy not only yourself but the loved ones that once has trusted you, have trusted you. So alayon la ako pugit iyo kalugaringon, kay kontrolat iyo kalugaringon. As a matter of fact, women are more horny than men. But why is it that women can control themselves but not you? Maram ka mo mangontrol iyo kalugaringon, pangontrol ito niyo. Okay? Kibaro ka mo kahadlok it Ginoo, kung diri ka mo nahadlok it Ginoo, kahibaro ka mo respeto tiyo kalugaringon, kay tao nga diri na respeto, tiba diri na respeto tiyo kalugaringon. Respect, please. Oras natin, 11:47 a.m., I'm gonna talk to Sarah Jane in person sa Telegram.
So I'm gonna leave you with some more songs on here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Once again, this is Unmute with your ate, DJ Senpai. We'll be back.

oras natin, it's 12:20. Minasan, welcome back to Unmute with your ate, DJ Senpai, only here sa Dream High, ang 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating third center for today. And Minasan, this is in regards with studying. Ayan. So, nagpapatawag ng lahiyahan nga rin yung May. Nag-eskwila ako, habis yung Tacloban, Ate DJ Senpai. Pero permila ako, naubusan hin allowance. Mayanda, pero kabeses nga, naglilimos nala ako hin pamasahe. Tikat to school, kaya ang kwarta nga ginpadara, ginkat na utangan akon. Ginigangan ha iya i-loan. Permi ko gipapakain na akon kulugoringon kung angay ba ako mabuhi pa kay duro na akon kakapoy. Kung mabasa ninyo ini intindihan ninyo unta ang mga estudyante nga nagpapanggap lang nga malipayon, nakaabot kami nga nakakita kami nga nagkukuri it pamilya, nagkukuri it kabutang. Pero untagad man kung maaram ka mo nga may daniyo gipapaiskwila, tagagad man liwat kami para sa hi, kay patikad kami kinakapoy na. Hi, May. Munti ko na masabi pangalan na. Hi, May. Tapang mo ah. Grabe, grabe itong ano na to, struggles bilang estudyante ng isang mahirap na pamilya. Hindi ikaw nag-iisa sa laban na to, babe. Pero napakaraming kabataan ang dumaranas ng ganyang klaseng silent battle. Napakabigat dalhin na pasan-pasan mo. Pero please, wag mo namang susukuan ang parents mo. Wag mong susukuan ang sarili mo. Because pangarap mo ito. At be thankful pa rin tayo na at least tinatry ng mom mo, ng dad mo na itaguyod kayo. Kasi may rason yan kung bakit nag-i-loan sila. Okay? Hindi sila mag-i-loan ng dahil lamang sa kung nagkukonera, naguhuy-guhera, well, you have the right to be angry. But that nag-i-loan hira para liwat ha iyo, then you have to understand. Ipaglaban mo ang pangarap mo. Kung napapagod ka na, magpahinga ka muna. Pero huwag kang susuko. Pwede kang lumapit sa guidance office nyo, mag-reach out ka sa mga kaibigan na makikinig. Or, I don't know, you talk to your parents, mama, papa, ilan ikaw, pag inanakin dada mong duro, kay kita kaya na, na-eskwila na ako at college, wari ko man la balon, high school, wari ko man la balon. I know na tinitiis mo na hindi mag-milk tea. Tinitiis mo na hindi man kapag maxim. Tinitiis mo maglakad. Pero that's part of it. De, all of the actions you're doing right now is gonna be who you will become in the future. All I'm saying is experience hard. Everything that's hard right now. Your life right now is hard because you will try and get out of that situation. And when you do, your life will become easy in the future. Alam ko na pagsisikapan mo na makaalis sa kahirapang ito. And that, my dear, will be your motivation para naman in the future mas ma-appreciate mo at hindi mo i-take for granted kung ano ang mga ibibigay sa iyong biyaya ni Lord. Kaya ina-experience mo ito ngayon kasi para hindi mo siya baliwalain kapag ibigay na sa iyo ni Lord ang blessings. Okay? Isipin mo na lang na nag-i-strava ka. Ginaslight yarn. Wala, kailangan natin i-gaslight ang sarili natin. Iniisip ko na lang na nagda-diet ako kaya hindi ako palakain. 'Di
ba? Yun na lang yung ginagawa ko. Kinagaslight ko na lang sarili ko na kailangan kong maglakad. Naglalakad din ako, actually. Oh, papuntang bahay namin, and it's like 5K steps papuntang bahay namin, I think. Well, my point is, we gotta do what we gotta do. We're living in a third world country, so yeah, let's do this. Bumangon tayo. 12:25 na, we'll be back.

Oras natin sa buong Pilipinas, it's 12:51. Minasan, welcome back to Unmute with your ate, DJ Senpai. Only here sa Dream High on 104.7 Dream Radio. We are down to our last letter for today. Actually, this one is a rant from someone under the name of JP the Broken of the Nawan. Hello, ate, DJ Senpai. Paing altoy mo, atanang nga mamate ha. Unmute ka na. Makuri nga yan it LDR. Atoy yaya na ha, Maynila nagtatrabaho. Ako, adik yan hatanawan. Baga kami nagiging strangers sa kadatagsa. Kahit I love you, baga nalahin auto-reply nga robot, nga baga hinging copy-paste nala. Danay, nalilate na pagudiya kapag may message siya ako, tas kung diri ko ginuunahan, diri gihapon hiya nagchat-chat. Hi. From JP the Broken. Yes po, kasama yung hi. Kasama po siya sa letter niya. Anyway, hi JP. Ang LDR talaga parang plantang dinidiligan mo sa pamamagitan ng iyong screen. O kaya, keypad ng unang panahon. Actually, Telegram pa nga dati pero adugod mo nag-iihan na relasyon kay tungod nga may da sinisiri nga tapod. Grabe yung pagmamahal nun dati, no? Walang cheating kasi... Grabe talaga yung pag-love na love talaga nila ang tao. Nila talaga nila mag-cheat before. Waray pa nga niya to social media. And may na pala ito isang mga picture tapos ipapadara mo an picture or an stamp or may na pa ito sa isang nga card. Photo card na tawag ito. At walang cheating na nangyayari. Well, yung iba meron pero most of the relationships before... Adaha pananalig ngahin pagtapod nga susuratan ka pabalik han imo minayuyo han imo ginihigugma, di ba? Yan na aadi may da na kita video call, pwede na may da na sinisiring nga chat, may da na sinisiring nga wifi. Ano daw lakasugad din eh, nga imbis nga ang relationship mas mapaligun pa through social media, mas bagahin nagiging colder na lalugod. I don't understand why. Pero ito masasabi ko sa iyo, JP. Kapag nakalimutan niya ang isa't isa, mag-update man lang or something like that, nalalanta ang iyong pakiramdam. Kung kayo pa rin talaga ang para sa isa't isa, kailangan nyo mag-usap ng seryoso tungkol sa kung saan papunta ito. Pero kung ikaw na lang ang lumalaban at nagpaparaya, baka oras na para sarhan ang pinto. Huwag mong piliting magkasya sa isang relasyon na pinagkakasya na lang sa chat. Ay nako mga bestie. Parang ang bigat pero at the same time ang sarap sa pakiramdam na inalabas natin lahat na gusto nating ilabas dito sa ating programa. Tandaan nyo kahit gaano kagulo ang buhay, Tacloban, Tanawan, Palo, or Mock, Manila, kahit nasaan man kayo, hindi kayo nag-iisa. Kasama nyo ako, ang inyong ate, DJ Senpai, para makinig at makiramay sa inyong mga kwento. Basta ang spelling po ng Senpai ay S-E-N-P-A-I. Hindi po sampay, Senpai. Okay. Alright, huwag kayong aalis dahil patuloy ang ating music only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. This has been your ate, DJ Senpai, na nagsasabi mag-ingat kayo sa daan, lalo na sa pedestrian, para walang masagisaan. See you sa susunod na oras. By the way, we have an interview with Tubero this upcoming September 4. Abangan.
Oras natin is 12:56. Watashi wa kurizumi ni senpai desu. Domo arigatou gozaimashita. Sayonara.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng
6: sakit. Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA presents Palooza, isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Markahan na ang inyong mga kalendaryo September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza live with Tubero, official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio Time. It is now 3:29.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Business Registration Compliance. We are BIR registered with SEC Company Registration Number 202108002280540-00. Certificate of Authority Number L-21-00048-21. Advisory: borrower should study the terms and conditions in the disclosure statement before proceeding with the loan transaction.
1: Bart's Lending, your trusted neighborhood lender.
2: Quartz Lending Company Incorporated at Phase 1 VNG Subdivision, Tacloban City. Contact 0945-250-5980 or visit the Facebook page, Quartz Lending.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
7: Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA Presents Palooza. Isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Markahan na ang inyong mga kalendaryo September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza Live with Tubero. Official media partner, 104.7 Dream Radio.
2: Philippine Standard Time, it is now 3:59. Narito ang ating Dream Balita.

160 na katao ang kumpirmadong nasawi, habang daan-daan pa ang nawawala matapos ragasain ng dambuhalang flash flood ang mga nayon ng Nepal at sa border nito sa Tibet. Ayon sa Ministry of Tourism ng Nepal, humigit kumulang 403 na turista, kung saan 341 dito ay mga dayuhan mula sa iba't ibang bansa, at 28 tauhan ng pulisya ang kasalukuyang hindi pa mahanap. Samantala, inihayag ng mga otoridad sa China na 3 ang pumanaw, habang 265 naman ang nawawala sa kanilang bahagi ng border sa Gyorong County or County sa Tibet, matapos maputol ang komunikasyon, kuryente at kalsada dahil sa matinding mudslide. Apektado rin ng malawakang pinsala ang pambansang supply ng enerhiya sa Nepal matapos masira ng baha ang humigit kumulang 430 megawatts ng kapasidad ng kuryente mula sa mga hydropower at solar facilities. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Susunod na ang Dream Jams. Magandang hapon, Dream Kada.

0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Dream Radio!
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
7: Stop right there!
6: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay, at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanik Lawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
8: Philippine Standard Time, it is now 4:56. Narito ang ating dream balita. Nanindigan si Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dizon na wala ng anumang allocables o pondo para sa diskresyon ng mga mambabatas sa panukalang 2027 National Budget ng ahensya. Ginawa ni Dizon ang pahayag sa gitna ng pagtatanong ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio hinggil sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ ukol sa mga itinuturing na leadership funds at allocables sa mga nakalipas na taon. Paliwanag ng kalihim, bukod sa pag-alis sa mga allocable, ay hindi na rin ginamit ang dating parametric formula sa pagbuo ng pondo. Sa halip, ibinatay na ang 2027 DPWH budget sa mga mismong proyektong inuuna at inirekomenda ng mga distrito at rehiyon. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon. Dream Kada.

104.7 Dream Radio. Alas 5:17 na, open na kulot mga Dream Caras. That's our Philippine Standard Time. Welcome to our second hour na pagsasama sa Dream Jams. And there goes Ben and Ben with Lifetime Reimagined. And on top of that, iugihap na batian ang Panaginip by Nicole. Just in case gusto nyo malaman yung mga titles of the song that piniplay po natin para ma-remember for voting. Our Dream 20 Weekly Top 20 Countdown happens tomorrow na po, alas 4 ng hapon. Yan! Mga Dream Caras, narito na ang ating unang batch ng Dream Buzz. Trending na mga balita online. Mga headliners, inyong mapapakinggan on air. So, narito na ang ating unang batch. Alright, first

Grabe, nakakatakot yung videos talaga. Ay, alright, the buzz number 2 tayo. Dream Caras. Aha. Okay. Bagsak ang halaga ng piso ngayong araw. Grabe. Sumadsad sa panibagong historic low na 61.88 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Huwebes, August 27. Nahigitan ito ang dating record low noong July 2024 na 61 pesos point 84 centavos. So again today, peso dollar exchange rate 61 pesos point 88 centavos laban sa $1. Hey. Buzz number 3 tayo, Dream Caras. Ito, kakapost lang natin kanina sa entertainment buzz naman tayo. Okay, asan na ba yon? Entertainment buzz for today. Nako, Bruno Mars. Sa mga hooligans natin dyan, mga big fans ni Bruno Mars, just announced today, Live Nation Philippines, bringing the romantic tour to Manila si Bruno Mars on May 15 and 16, 2027 at the Philippine Arena in Bulacan. Again, Bruno Mars is bringing the romantic tour to Manila on May 15 and 16, 2027 at the Philippine Arena in Bulacan. Grabe, 2 days, no? Tapos Philippine Arena, malaki yan, malawak na lugar. Sana hindi mahal yung tickets para mas maraming makapanood, no? Grabe. And save na dahil ngayong September na yata yung ano, yung start ng ticket selling yan. And in contrary, mula sa Live Nation Philippines, 'di ba? Yung Post Malone concert ay gaganapin dapat sa September 29, 2026. Eh kaka-announce lang 2 hours ago ng Live Nation Philippines na The Post Malone presents the big stadium tour in Manila, scheduled for September 29, 2026 at the Philippine Arena, has been postponed. Yung mga fans na nakabili daw ng tickets, pwede namang mag-full refund through the original payment method. Ticket refund information? Ah, okay. So yun. Sabi nila, we apologize for any convenience cost and thank you for understanding. Ganyan na, no? Yung excitement mo parang nauubol ba kung nahawaray-waray. Okay, excited ka na makita't imo idol o sa concert, tas tigda pang postponed or cancelled. Ay, nabas. Alright, next buzz tayo, Dream Caras. Yan, last for this batch muna tayo. Inirekomenda ng Administrasyong Marcos ang kabuuang 643.95 billion pesos na pambansang budget para sa Department of Public Works and Highways or DPWH sa darating na taong 2027. Mas mataas ito ng 21.29% o umigit kumulang 113.05 billion pesos kumpara sa kasalukuyang 530.90 billion pesos ng ahensya ngayong 2026. Paliwanag ng Department of Budget and Management or DBM, ang malaking bahagi ng inidadagdag na alokasyon ay nakalaan para sa mga patuloy na infrastructure flagship projects na pinopondohan ng lokal at ng mga dayuhang institusyon. Yan mga Dream Caras, ang ating unang buzz batch for today. Maya-maya, second and last batch sa susunod na oras. Pero tuloy pa rin ang ating tugtugan. Dahil kayo ay biyahe ngayon, dapat kayo mag-enjoy at hindi antukin. Cup of Joe and Yen Constantino coming up only here on Dream Jazz.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA Presents. Palooza. Isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Margahan na ang inyong mga kalendaryo. September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza Live with Tubero, official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there!
8: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: Philippine Standard Time, it is now 4 minutes after 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Gunisyon ng litigation lawyer na si Attorney Howard Calieja ang tuloy-tuloy na pagliban ng ilang senator judge sa nagpapatuloy na trial laban kay VP Sara Duterte. Kung babalikan, kadalasang 17 to 19 senator judge lamang ang present sa pagsisimula ng bawat trial day, habang naka-medical leave din si Senator Loren Legarda. Ayon kay Attorney Calieja, dapat ay present ang mga senator judge at aktibong nakikibahagi sa trial upang mas maintindihan ang pag-usad ng kaso. Dapat din anyang maging maalam ang mga husgado sa kabuuang itinatakbo ng kaso at maintindihan ang parehong presentasyon ng House panel at ng defense team. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. SB19's Pablo with Usad. Alas 6:24 na mga Dream Kadas. Kumusta itong Usad? Itong trapiko din na. Yan na. Yung ginda-driver ng mga kalsada o kakalsadahan. Sana'y ayos lang ang flow. Umuusad naman ng maayos. Di ba nga ganun? Anyways, uusad din tayo sa ating last batch of Dream Buzz for today. Trending na mga balita online inyong mapapakinggan on air. Next buzz tayo! Ayan mga Dream Kadas. Bagong assignment kay Lotok. Inilipat si National Bureau of Investigation NBI Official Attorney Jeremy Lotok bilang Director ng Region 8. Base sa post ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, dating nagsilbi si Lotok bilang Regional Director ng NBI Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARMM at hepe ng NBI Cybercrime Division. Naging laman ng balita si Lotok nitong mga nakaraang linggo matapos tumestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Next buzz tayo mga Dream Cutters. Yan, casualties sa Nepal flash flood. Umabot na sa 270 na bangkay ang narecover ng mga otoridad matapos ang flash flood sa Nepal-Tibet border ayon sa mga pulis sa Nepal ngayong Huwebes, August 27. Next buzz tayo mga Dream Caras. Pinagtibay ng Supreme Court na ang nauna nitong ruling na walang batas na nag-aautorisa sa tinatawag second placer rule sa national or sa local elections. Ayan. Walang batas na nag-aautorisa sa tinatawag second placer rule sa local elections. Kasunod ito ng pagbasura ng korte sa motion for reconsideration ni Sultan Kudarat Governor Datu Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Manguda Datu kaugnay ng pagkansela sa kanyang Certificate of Candidacy noong 2022 elections. Ayon sa Supreme Court, hindi maaaring palitan ang isang winning local candidate na na-disqualify ng isang second placer na kandidato. Sa halip, ang nabakanting posisyon ay dapat punan sa pamamagitan ng succession rules ang Vice Governor alinsunod sa Local Government Code. Yan, and last but not least, na buzz natin for today. Nagkakaroon tayo ng sports buzz, no? Okay, pero... okay, check natin sa sports buzz tayo, Dream Caras. Filipinas. Okay, Filipinas. Target na makahakot ng medalya sa Asian Games. Target ng Filipinas ang Women's National Football Team ng bansa na makahakot ng medalya sa 20th Asian Games na gaganapin sa Aichi, Nagoya sa susunod na buwan. Ang nasabing torneo ay bahagi ng kanilang paghahanda para sa 2027 FIFA Women's World Cup na gaganapin sa Brazil. Yan mga Dream Kadas, ang ating Dream Buzz for today. Dito lamang sa Dream Champs, alas 6:28 na.

0: Dream Radio time. It is now 7:31. Dream Radio.
1: Maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
4: Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season?
5: MH 8%.
4: Palooza. Isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Margahan na ang inyong mga kalendaryo. September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza Live with Tubero. Official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio time. It is now 7:58.
1: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready to sing, scream, dance, and jam because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome. Earl Agustin.

0: Kateka, ba't nga ba akong nagkakaganto? Unang kita ko palang bigla na akong nahulog. Tas kinabukasan unti-unti na akong nalulunog. Dapat ko na pagising na ako dito sa aking bangungotero.
1: Ay, ay, ay, porbida.

0: Dream Radio Time. It is now 7:55.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
8: Ako si Anna, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
10: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
12: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
13: Stop right there!
12: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para